Dikile ya nna dikakapa, dikile ya nna megale, baetapele, lefatshe lo lotlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 The Heartbeat.

tsabeletso ena ya le kwa FM re ketika dilemo tse leshome le motse le motse gaso go tloa selemong sa 2014 na manje re a leboga momamedi ka ka wena ga re letho re leboga le dikodi tsa rona hashtag lebele.

le mo wa motho a tloso mo lefatsheng go diragala taba ye nngwe ya semaka ya go thuša batho ke re le dinaledi tsa wela le letsatsi la fifala gwa diragala tiragalo ye e leng gore e supa gore nnete-nnete motho yo a tlobileng ke morwa wa modimo ge a tloga o le mo go

babe loku bemzonda kakhulu. Josepha alora toro. Aibulela bana babo. Bibele haire aibulela ba hai ba sebetse moho. La ba se ga ibulela le me. Aibo ho mohloyo. Toro ise. Ya itsa hore akentsa ro hloyo pa se toro ba iso o sa jeno ka toro ro ya hao e hloka

0: Dumela seburi sa ka dumela were tshedi ka zonne ben
1: Thank
0: sebokeng
1: you,
0: ke re
1: Sidi.
0: halala halala butuo ka wa di dumisa
1: Hey.
0: matsatsi di dikela ke re halala halala
1: Ha go tle mo kene hape a tsiri
0: go
1: ka motho.
0: bolaya o duma mo bana tse re kgathetse ba re bolaile
1: Ya
0: Mr.
1: qetela.
0: G Mr. G duma mo bana ba tsaba go bolaile le wena wa re qetela Mr. G yo
1: Nas ka nkenya ntho tsa lona tsa mo.
2: A dumela pele photo ha o etsa ntho tse ngata.
1: Yeah.
2: A ha ile ka jona go tswa ka shini. Go go le ho putsa ntho ba tshwele ngale go ba patile matsatsi. Ke dile mo. Yo. A nne ha o go tsena na nne shi. Ke ka nika mona ka se go jeng bra bra wa ka. A shi.
1: Tantse bona. Ha go tle motho kona. Go tla thotse go tlona.
3: Eh DJ Master dumela. Dumela bra wa ka. Wa tsiba se le go mametse DJ Master ke re. Ke mamele ntho tso tlanga tsona a gutlwile ma lona tjene tse gutlwa hore
1: ya
3: bonneto fa solotse marapo a dieta buti ma na fa so
1: ay ay ay
3: e dina sa di mpotsa ma tshegana na re futa ka di early 80s ya buti re sa gena dikolotsane tsa di higher primary ma ka ra ka qhuinga ra
1: iyo
3: ya ke pina tsao mara ke rata ntho iwane ka wena
1: sure.
3: The G Master gore motho a bua le wena
1: yes.
3: Wa mamela tse dikeletso tse ko fang tsona ke a bona wa di sebedisa thank you G Master o dilo tse tsa jwa lotla ya hole bo pitla ya hole
1: utla
3: thank you tse ke na le wena ma ikara
1: khala ke sabela tsa pina ke ba pina na geletse wa tsama ha la pina lo sa sing along and o tsebe hore ha ile lapine o tsebe ke thabile mo ke leng teng o tsebe ke happy so when you sing along with this song somebody's happy somewhere ai

Hasimo he, hasimo. Ai! Ya, what's about Mino? Mino ke ntho engwe e monate ka tsela e makatsang. Kore la o ka ba hathu o motho a jwang, but ha o la Mino, o bona se o otla fatshe ka loto, o itibetse ka nako eno, o lwena kelelo e le hole, mara o bona se o otla ka loto, o ya le mo rethitho wa pina, ke the way jazz e leng ka teng. Ka nnete e tla o tlosa mona e o beye mane mo yona e batlang teng. Tsatsing la ka jono mamedi motle o dutse le ena Brother Mike behind the mic. O dutse le ena Daddy Mike ka sebele sa hae, o dutse le ntate Crazy ka nnete ka sebele sa hae. Bosimo ba ka jeno re tsamaisana le wena ho jazz, jazz, jazz. This is the fountain of jazz, mamedi motle. Mo teng re dutseng ha monate teng ka nnete, re hlabile kgobe ka lemao ao bana, re namme loto ka nnete, re beile nthonyana fatshe mona, nthonyana fatshe mona. Ya, o beile botlolo, o beile galase, mara o beile nthonyana eo yona ke shoka yona. Ya, le nna ke beile botlolonyana fatshe mane. Ya, motho bonga se kampotsa go botlolo ya entle mmamedi. Ya, botlolo yona e teng fatshe mane, botlolo e teng. Ya, ha o jwa ona mmino ka nnete, botlolo tlamile e be teng. Tlamile e be teng botlolo. Tlamile e be teng botlolo, ha ona ka tsela e nngwe. Ya, ke le tlhaso le monate le ne le tla kamang ha se ena Andreas Fallen Vader. Mamedi motle ke itse ke tlo fa hanyane fela ka lona. Hanyane, ya. Lena le tlhaso le bitswa fela ka gore ke Behind the Gardens, Behind the Wall, Under the Trees. Ke yona title track ya ena album eno. Ka selemo sane sa 1981, ke yona mo Andreas Fallen Vader a neng a ntsha teng. La bobedi tlhaso wena mamedi motle, ha ke batlo bua holo, o itswe ke tlo fa mmino, ntumelle ke etse jwalo, ntumelle ke etse jwalo. Ho na le tlhaso mona le tlang ka mangaisena Annie Smith. Annie Smith ha tla a tlo neletsa lena le tlhaso mamedi motle.

ha se mo ha se bona ko ya ha metsotso ke ma shoma mabedi a metso itsheletseng ho le ba mane ho re nya rona ya bosupa re utlule le hlaso le monate nate le tlang ka yena Annie Smith hana atla wena a re lonely ntumele wena mamedi motle pele ke amela itseng yao ke a bona sentse ke ene sentse ke ene ka nete pele ke nanabela ke a tseba hanka ya ho yona ka nete ntho e te emela itseng eno e tlo ntshwarang e tlo ntshwarang hore ka nete ke diee gotlela pineng empa e re kofe ya boraro pina e re kofe ya boraro ntle ho tshenyo ya nako ke ena pina e tlotla ka Houston Pearson. Houston Pearson mamedi motle o tla ho wena ka lehlaso le monate le tsebagalang ha o le setsibi sa mmino o tla hopola gore go na le setlhopha se kileng sa bina lehlaso le monate la re Just My Imagination, setlhopha se seholo sa The Temptations, The Mighty Temptations. Lehlaso lena hantlentle ha e le hantle ke lehlaso la Houston Pearson. Yena athe o le rekotile ka selemo sane mamedi e motle sa 1971 albumong e neng e bitswa fela ka gore ke Houston Express. Houston Express ka hare album eno ko qotsetsa lehlaso le le leng fela le re lona Just My Imagination. A go le jaka tsebe pele ke ya jwalo melaetseng ya hao. Just My Imagination.

ene le ena Gene Ammons ka le tlhaso le monate nate le re fela play me le tlhaso le na mamedi motle wa le kwa FM was originally done by Neil Diamond o tla mo hopola Neil Diamond ke e mong wa sebini sa nakong tsa rona yes ka nakong tsa rona se ile ka sabina sa tsebahala lefatshe ka bophara le na le tlhaso le ngotswe ke yena ya ba wa fita Gene Ammons a lenka a le otla ka tsela ya di-instrument ka tsela ya diletsa a sa kenye mantswe a sa itse eng a re a ko nka dimelo na kwano a thi yena he o le recordile ka selemo sane sa 1973 ho tswa albumong e bitswang fela ka gore ke Got My Own in other words se ke na le aka jwale ya ba o ikalla ntho ha elena o iketsetsa ntho tse monate tsena tseo a tumeng ka tsona ke bona melaetsa ntse e kenang tumelele ke nke le leng le latelang ga ke gutla ke tlo tlodisa gape ka melaetseng ka nnete ya mmino le tee letlhaso lona le binwa ke mang ga e seena Maxwell a tsamaisana le Dr. Sex Love bona ba re fela future now e seng o sane e se nneng re e batla gona tjena bokamoso re bo batla gona tjena future now a thi yona ke a selemo sane sa 2001 ga ba ne ba ntsha ena pina mamedi motle yona e tswa kae ga e se albumo e bitswang ka gore ke now gona jwale ke lebitso la albumo eo letlhaso lena le tswang go yona le bitswang fela ka gore ke future now mme lona kone letsa lona jalo metsotsong gantle fela gora ga e le ya bosupa kone letsa lena letlhaso future now ka Maxwell a tsamaisana le Dr. Sex Love.

a o shebana ko ya ho metsotso ke le 10 le metso e meraro hantle fela ka mora hora ena ya rona ya bosupa ke tsela eo mino o tsamayang ka yona o sitwa le bona nako o qetetse e le mane ha o ra sheba le naka se le mathamane batho ayayayaya ntho je ke a e tshaba ka nnete ke a e tshaba empa le ha o le jolo ha ke na le wena ha ke tshwe letho mamete ha ke tshwe letho ne le na Paul Hardcastle a tla ho wena a re fela love theme athi yona ke a selemo sane sa 1997 sena selemo ke selemo sa bohlokwa ho nna ke selemo seo ke neng ke qala ho kena sekolo ka sona 1977 o tla hopola mehleng ele ya rona o ne o kena sekolo le moholo o ne o sa kene sekolo ka 6 years se ka hona tjena ha ba o lemita ke kene sekolo ke na le 8 years ka 1977 ke ane ke qala ho ya sekolong and I do understand batho ba kgale mamedi motle dikolo ne di sika next door ka mona sekolo o ne o sa se thole ka strateng se o ne o lata sekolo dikilo ka nnete o ne o walka ho ya sekolong so that's why batho ba holetseng diplaseng batho ba kgale ne ba kena sekolo ba le baholo bane ne ba o preparela for tsela e o tlo e tsamayang o ne o ke seise ngwana monyane ka nnete kopana le magotmane a seng a tlwaetse tsela eno ba phaqola phela ga ba tsamaye ba tlo mosia ngwana ba thutlo ba sono so le na letlhaso ke la selemo sane sa 1977 go tswa albumong e bitswang fela ka gore ke cover to cover ya hae Paul Hardcastle ke ka moo le leng ka teng mamedi motle wa le kwa FM kitse ke tlo fa mmino tsatsing la ka jono ga ke atlela go tlo bapala ka nnete ke tlile go tlo fa mmino ke yona jazz mamedi motle ka moo e leng ka teng ntse ke gopotsa gore ke dutse jwalo e la ke sekotsometse sena se magatswana ke dutse jwalo ke kene dieteng tse golo tsa gae bona sera the collector the mastermind ya man ke ena bona sera ya o santsana phomotse tsatsing la ka jono santsana phomotse ka nnete wa tseba ga o le motho wa mogolo mabaka a palamana so a tlameya o phetwa ka nnete ga ona gore re ka ba baleya re lokela go a phetha ka nako ya teng ka tsela ya teng fela seng ka tsela e ratwang ke rona aa ka ya teng o kene molaetsa wona ke o reng fela brother Mike behind the mic ish ya a ba re o hopola Barry White ka theme Barry White Barry mhlophe ne re tsho jwalo ya ka nako tsane a ba re ke diphapang le thai ka mane ka White City Sharpville ke itebuela ka nnete ke itebuela wena diphapang ya differences ne lo la hlaso le monate ka Paul Hardcastle a tla ka last theme ke tla ndeletsa le latelang wena mamedi motle wa le kwa FM lona le tla ka setlhopha se ipitsang fela ka gore ke the jazz crusaders wa tseba sena setlhopha wa tseba se tlwaelegile sa tsebagala bona ba tla wena ba re fela way back home jwale khumbule kaya

0: Fantastic.
1: That was a lot of old friends here.
2: Oh yes. Yo. Mamedi motho ba tla binela bana bana. Ba tla binela bana batho. The Jazz Crusaders. Lena le tla so ke le monate le bitswa fela ka gore ke Way Back Home. Way Back Home. Ke yona title track eno mamedi motho ke le bitswa la album. Ke yona pina e o ba ireletseng ka yona. Ke ya selemo sa 1970. Sekete magolo a robong, mashome a supileng. Yes, mashume asupile mamedi motle. Ya, ke yona album ya bona Way Back Home. How to love shebisisa we latelisisa. Producer ya pina ena mamedi motle. Ine le yena Stewart Levine. Stewart Levine ke yena ineng ile producer ya ena pina. How to love latelisisa Way Back Home joang. Hatletle huwa kae mona. Letswa kae le ya kae. Ena pina ba ikapile. Ile ha ba ne ba hopola nalane eo ka yona batho ba batho ba neng ba nkuwa ka teng dinaheng tse fapafapaneng. Ba nkuwa ba ilo etswa makgoba dinaheng tse kopaneng tsa America. Le bona ba ne ba tloha naheng eo ba holetseng ho yona eo ba re ka e bitsang ka hore ke hometown. Mo ba holetseng teng ba fumana ba ba ba fumana le katleho ya bona teng. E leng naha yane ya Houston e ka hare ho Texas. Ya re ha ba tloa jwale se ba fila hore jwale re hodile jwale a kore re move ke go leka bophelo somewhere else. Ya ba tloa naheng eo ya Houston ka ro Texas mane ba tloa ba ya Los Angeles ke mo teng ba tloileng ba ile a ha teng ba tswela pele ka mmino wa bona teng ka selemo sane sa 1960 ba tloa ba ile a ha teng ba bona gore jwale mmino ka ro dumela ha re tsamaye re ke re lo boleka pele kona a ke re le rona re na le yona tlwaelo e jwalo mamedi ha no dula ka hare ho vale ha o qala o tuma ke bone batho ba tswa ka hare ho vale ba ya kwana Gauteng maboneng so le bona e ne le monyetla o tshwanang le ono ba fumana gore mane re holetse mona sebile re fumane katleho ya rona mona wa ntse re dutse mona ka re ra itshwarella menyetla e mengata ka mane ya ba ba tloa ba naheng ya Los Angeles.

0: Oh yes, oh yes, mmino monate e le ka nnete. Ke itse mamele motle wa le kwa FM ko qala pele ka lehlaso le monate le ne letla ka yena Andy Narrell a tsho jwalo a re Sweet Street, Sugar Street, yes, Sugar Street wena mamele motle. Ya, e o pina e ne e tswa albumong eno ya ha e bitswa fela ke ka hore ke ya Street Year, Street Year. Yona ke a selemo sane sa 1979 e banna ya dintho dingata mona, dintho dingata mona. A ba boela a ntsha hape albumong e bitsweng fela ka ro ke Down the Road. Down the Road ke engwe ya dialbumo mo teng a ileng a e hlahisa teng hape ena pina ya jwalo ka o tseba ka nako tse ding ba e hlahisa dialbumong tse mmalwa. O thole go na le bo the very best, go na le the best of pina ntse hlaha mona le mane. Ya, ke tse dintsa dipina tse bile monate ka tse le makatsang. Ka boela ka e hlahlamisa ka e bitswang fela ka hore Up All Night. Up All Night yona e binwa ke mang ha e se yena Lee Oscar. Lee Oscar o bine ena pina ka selemo sane ha na e release mamedi motle e ne le ka 1981 empa yona hantlentle e recordiwe ka 1980 ya ho tswa albumong e bitswang fela ka hore My Road Our Road, tsela ya ka tsela ya rona, ke yona albumo e jereng lena lehlaso le monatenate lena. Ya a ke re utlwe ka mona pele
1: Dibe bae ke o tsosa ba fuhle o tsosa ntate wa ka le mme wa ka hle yo abuna mme o sa tsoka le bukhoni e le ga o tsoka ka mo ah Sunday se ba ke sa gona bula mme ke big ups my brother love you bula mme ya ka tsheta ah hey wuka Ela, buna mai ki o ngopo tanta tua, kayo lembe wa kwa baeta, uta. Ah, joshi ni kwa busa wani, choko tu seka malupu, uta. Wala wala,
0: mutu. Amtiba mutu.
1: Hey. Buna mai ki.
0: Up all night.
1: Ela, that for you, my brother.
0: Ela, eu já fiz a busiuka o fei.
1: Kwa kwa kwa
0: Kalla buda
1: no
0: skalla ba le se ba ithoba le ka gotso ba phumole ka gotso hle ya no
2: yo pro mike ai ai amba le ko FM ai amba le ko FM
0: ai bu
2: ke muruti ma ko ka fa to
0: okay ai right bo era ka moka tivas ya ke tivas montho di etsa halanti banna
1: ba ba ga nga se go ba le bo mike ya she no bola ha ba na swa shiwa
0: no le bitso la teng le a tshwa ke re ke up all night up ena e u keepa hey o tonne mahlo bosiu ka ofela o ntse o ja ifa le a so gathetse o la ka utlwa ba re o ja ifa ka o mengwe ka nako ha o mengwe le o mengwe o no fita ka tsela be se ba re mona ona le ntho mona ke ena jwale ke e opina e nka e isa kwana ya mamele motle go na setlhopha mo na se ipitsang ka gore ke Triangle Jazz Band. Triangle Jazz Band ke dumela gore ke sa hona locale mo na sena setlhopha ke sa hona locale mona bona ba tla fela ba re Sweet Memories.

Lulumasilela, lulumasilela, o tholela anjwa, o tholela anjwa, ha iso feli. Empa he la o le jwalo hulukile, hulukile ra itebola ka nete, ra itebola ka le hlaso leno le monate nate nate. Le bitswa fela ka hore ke bum jive, ke mo teng a neng a tsamaisana le metswalle ya hae. Oh yes. Ena ene le volume number 5, mamedi e motla. Ha o ka hopola o tla hopola ka ditlhopha tse tshwanang le bo Sinako Jazz Band, ba ne ba na le ga ba ntsha di-album be ba sa di fema bitso, ba di bitse fela ka gore ke volume 1, ke volume 2, ke volume 3, jwalo jwalo. Le ena album e ne le yona e bitswang fela ka gore ke number 5 kapa yona volume 5. Yes, ka selemo sane sa 1975, 1975. Ya ha ba ne ba entsha ena pina. Ya rona ne se re ja mabele mamedi ka nako eno, ne se re tseba le o matha, ne se re tseba le gore o shubashubue lengolo o fuwe o thutshwara mona tsa mofa a osoma mamane. Ya re mathe re romeya ka nako eno re sena ditlagte ba ka jeno ga roa moroma o botsa dipotso ngwana. Ya o tla o fata dipotso gore a eng jwang kae, rona ne re sa botse ntho tseno, ne re gongwa fela ka nnete. Ya magotmana maholo bo Johnny Walker mona bo ntate Kupeka mona ke magotmana maholo tsebe ka nako eno a o fa lengolo mona re tshwaratsa mo fa mamamane, ne re matha ka nnete re sa sokodise. Ei ba kajeno, ba kajeno yara ya o tla bo itshole gore o ne o mokene ka eng ngwana motho, o ne o mokene ka eng. Impala le jolo ga iteboela mamedi motla wa le kwa FM, mmino ntse le ona ntse re dutse in the fountain of jazz, jazz, jazz. Re dutse mona ka nnete jolo ka ke tsholo ke sekotsometse fela sena se maratswana. Ya wa tla monga sona beke tlang o tlotla mphushetsa kwa naga bra Mike. Ya ha nako e fedile, e fedile mamedi motle ka baka batla ke gangwa ka baka la ya no empa hona taba mamedi motle ntumelle ko neletse le hlaso le tla ka manga a selona a siena Dave Gods a tla wena are love is on the way. Ibang o ntse batlana le lerato ka ena nako o ipotsa go bana na batle ke eng onna o hlape o wetse ntho tsena ka ofela o inete ka nthwane ya mahlonyane e ba batho ba inetang ka yona gore ba se ka tshwana le bona tholo initile initile ke re strand dintsi tsena o dikute o bo di draw ya botsa o wetse mehlolo ena ke ne strateng o ke ne bo ile fitla mo yang teng o sena le abuti a iwane fela re so re ke kopa di number ho sena le abuti a iwane go be ba o sheba fela o ipotsa bana na ebe le gato le saletena. Ye le sa le teng lerato ai kona ha o feta dipotsong tse jwalo tse ba re love is on the way o sho jwalo Dave Gods ska khathala le tseleng le atla le atla.

Ho tswa albumong e bitswang fela ka hore ke The Dance. The Dance ya ba Dave Kosi o ntsha lehlaso ka hare ho albumo eno le bitswang fela ka hore ke Love is on the Way. Athe yona ke albumo ya selemo sa 1999 ha albumo ena e ne e ntshiwa ya The Dance. Athe lena lehlaso ba ile ba buela ba le ntsha hape ka selemo sane sa 2021. Ha o ka hopola mamedi motle ho na le ntho e

0: Amido tsebeletso ya lekwa FM ha o sheba nako hantle jwale ke metse mashomo mabedi ana le metse tsheletseng re furaletse hora ena ya le shume le motso o le mong le nane o ntse le lona la harsh realities tsatsing lena la sonta ha re motlwetse jwalo Bishop Chabalala ka nete re motlwetse jwalo ka taba ena e re ntseng re bua ka yona kwano ya hore na there is any value, is there any value of protecting your partner against or from the in-laws. Mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ka nnete ba o phesitsa tshojwalo bishopo o re file ditaba ka nnete re ikutlwetse ka nnete ra ithuta le rona nnete ya sala hle mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ere ka ha re sana le bishopo mohaleng kwano ke ke utlwe fela hore di voice note tsena tseneng di kena kwano ba mamedi ba tshebeletso ya lekwa FM ba ne ba phesa ba reng.
1: Dumelang batswadi ka kopong. Lebitso la ka ke Motiei, ke dula mo Mofango, Extension 6. Ke WhatsApp-etse mona hobane ke kopa thuso ya lona ka situation sa moshimane a dulang sena sa ka a senang batswadi. So o dula a le mong. Ona dula le mme o la hala le abuti a mohola hlokahala. Le ona na number 2 a hlokahala. Ona hlokafetse number 2. Ona tsuba nyaope. A tsuba le dikristenana. So o sentse ka tlung. Tshitse di batla, a rekisa diraka. Ko motho o molong o fela e rekisa yang, ona e rekisa ka tlung. Ha ona pizza, ha ona stofu, ha ona motlakase ka hara ntlo eo. So o dula Lasbono. I think only more than 10 years o sena motlakase ka tlong eo. So ke la nna ka kopa le counselareng ka magetlo dilemo tse telele.
0: Ai, mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM o na molaetsa ka nnete o batla o se ho rona a re utlwe fela tjena hle mamedi.
2: Ntate a nkane o bua ntho e right somewhere e right somewhere e wrong a bong mara ke ha bue ntho e
0: ai mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ke yona melaetsa e ntseng e kena kwano ka nnete ai khona mamedi a se yona
3: kgotsong lekwa FM lebitso la ka ke anonymous nna ke ile ka nyala and then ke nyala ka taelo ya badimo. Jwale mosadi e ke dula ene ke dula le yena koo o sa dula le ngaka ya hae hana jwale and then ke moetapele ha ke sana takatso kapa eng e kenyang fela lenyalo ka hare ke na le o file hape le gore ntho e ya bitswang lenyalo a nkare ke case eo honna diwe ke la ba bohloko ka ding ene ngwana o ana fehlela msadu wa ka ntata e ke ngaka yena a thola o tshong o ithabetse ntho e ka ba ona ntsa e batla mo ke la ba bohloko haholo ke anonymous ntate na ke lebule le nna dithuto tsa lona ke lebule thuto tsa lona haholoholo ke utlwile moranaka ya ke utlwile ke a leboha haholo
0: re a leboha hle baamedi ba tshebeletso ya lekwa FM ba phaisa ba tshojwalo ka nnete ke baamedi ba ena tshebeletso kati o mong molaetsa kuo na o kene kwano o re fela ona re ro fitile ka nnete hle ro fitile ka nnete molaetsa ona ke molaetsa o ro fitileng mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM ha re sheba kwano hle taba ena ya ho sireletsa molekane wa hao kgahlano le ba lelapa la heno haholo jwang ha ba sa motshwara ka tsela e nepahetseng ntho e kgolo hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM gore ha o le monna haeba o sa kgone ho sireletsa mosadi wa hao ho mme wa hao o tla mo sireletsa ho mang mosadi haeba o sa kgone ho sireletsa monna wa hao ho lelapa la heno o tla mo sireletsa ho mang lenyalo ha se la bana lenyalo ke la batho ba hudileng ba tsebang ho ikemela ba tsebang le hore this is my person touch her you touch me disrespect him or her you disrespect me be a man enough or be a woman enough protect your partner ke ona ntho e kgolo e batlahalang ka hare ho lenyalo hore bobedi ba rona re lokela ke hore re sireletsane le ha molekane wa hao a entse phoso mahlong a batho o bua le yena hantle mo leleng babedi teng wa montsha hore mona ka nnete

mosebetsi wa mme hore a etse hore monna eno wa hae a amohelehe hantle le lapeng lena la habo. Hona le ntlhakwano eo bishopo a ileng a bua ka yona ya cultural shock hore nete hona le ditaba tse ding tse ka o tshosang jwale ka ngwetsi ha o kena ka hare ho lelapa lena leo o nyetsweng ho lona. Hona le ditaba tse ka o tshosang jwale ka mokgwenyana ha o fihla o nyetse ka hare ho lelapa leo o nyetsweng ho lona. Mme wena o lokela ko re fela o nke nako. O nke nako ka nnete o ithute o ska ba fihla fela o se o batla ho fetola hona le hwane. Nka nako hle mme o ske wa qobella dintho ha o bona hore ha o amohelele nka di tla nka nako wena ska iqobella ska iforsa ibile ntho e kgolo o skebe wa batla ho reka hore o amohelehe le lapeng leno ska batla hore o reke ka dintho tse tshwarehang hore wena o amohelehe le lapeng leno. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM o shebana kwa ntle mezukiane e mashume a mabedi re lebile horeng yane ya leshome le metso e mmedi ke yona hora eo re tong ho arohana ka yona ka nnete eno ke yona hora ya ho qetela ya lenaneo lena leo re leng ho lona e leng harsh realities. Ke teng fela mo nnete re buang e le jwalo fela ka nnete. Ke teng lenaneong lena mo re buang ditaba di le ka mokgwa oo di leng ka teng. Mme ho tla kahle momedi wa tshebeletso ya Lekwa FM hore ka nako e kgolo o fumana hore manyalo a shwa ke taba ena ya di-in-laws di kenekene ka nnete ka hare ho manyalo a bana. Mme taba ena ke yona e kgaohanyang manyalo ho feta taba ena ya cheating. Mme re lokela ko hlokomela hore balekane ba rona re ba sireletsa ho le ho kana ka eng kgahlano le malapa a rona kapa moo re tswalwang teng. Re lokela ko hlokomela hle mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM. Mme ntho e kgolo ke hore ha o sa rate kapa ha o sa hloko o sa rate ebile o sa utlwisisi tsela eo batswadi kapa mme wa hao a tshwereng mosadi wa hao ka yona, o lokela ke ho bua le yena ka hlompho ka nnete. O lokela ke ho bua le yena ka hlompho bosiyong ba molekane enwa wa hao, wa mohlokomedisa e ka ba mme ka ba ntate, wa mohlokomedisa ka nnete hore mme ntate ke ngwana wa lona eo e ka se fetohe, ke tla dula ke ntse ke le ngwana wa lona empa ha o no lebala, ha ke lebale moo ke tswang teng. Wa ba hlokomedisa hle hore ha o lebale moo o tswang teng ebile wa ba hlompha ka pelo ya hao yohle. Empa taba fela ke hore mosadi enwa ke wa hao, mosadi enwa ke wa hao, o ikgethetse yena, o inyalletse yena hobane o mo rata. Ke wena ya mo tlisitseng ka hare ho lelapa lena. Mme ha wa mo tlisetsa hore a tlo hlokofatswa, ha wa mo tlisetsa hore maikutlo a hae a tlo tujwa ka hare ho lelapa lena. Wa ba hlokomedisa ebile wa bolella hore taba ena e utlwisa bohloko ho le ho kana ka eng. Haebaneng ba o rata, ba rate le molekane enwa wa hao hobane nnete le nama e le nngwe ha ba utlwisa yena bohloko le wena ba utlwisa bohloko jwalo ka monna. Mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM ha o shebana kwa ntle metsotsukiane e leshome le metso e supileng re furaletse hora yane re bile horeng yane ya leshome le metso e mmedi. Re hate fela ntho ke ena, ha re kgutla re tla hatela pele.